menawi wonten ingkang dereng nampeni peladosan roti sesengkeran bujone suci kula aturi jumeneng.